1: Ho,
0: Aho ei ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao tiang zan dan zong ya yu
1: hui Aho
0: ei diu li te da ya tan chao chi Zan lam te da gen nyan thong ya yu
1: hui
0: Aho ei te Tan tan ya wai chai
1: wai
0: Vì thế tạm nhọn khoai min yong ya yô hui
1: Khoai min yong ya yô hô
0: A hô ế đáng biển tu sa ya tham chú tha Ye gan tang siêu hong hong ya siêu hong hong ya yo ho Ha ho ve diang bien du sa ya tham chui tha Ye gan tang hu siêu hong hong ya yo ho Ha ho ve zan yong bao diang ya chao zang chui
1: Chao zang chui
0: Da ban ni bu tit yam peng ya yo hui ya yo ho

ye malik dar hamal korma din balut ya tara mami dar chas ro bar das gami anna le tulla garu sari amatanya sau kana nagari adag tulo kaza tadari mot mai fara ya na fatari ya karcha saga sembyarara mbialo lbien kalbu shi yale ndabasan atum garam ala tafaru sai faram ni kwad hal bile ger amsha ka de ka ka garal negager tadabala kim da sarganya nyamni me miru tenya izoy mata ka mugedenya አማቱ ቆራጭ የተጋባጩ